Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.